Tanilayo makegbramay ganyay tuntona bujang lemambang itupay timang tengulang dabuang lanay pilaluso tawan kempay seruran nga gelay tiap pe ngawo manya gawai gelay salo makain tik sararai timang tu jaluang ya.

Dito kita ni nga YFM. Ang manais. Ang kayang. Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-hoo!

0: Tengah Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.